Pero Pastor Otayola, Matasiaga, Pastor Nisana, Sakwenta, Jumalahin. Ibig sa ay alam mo din yan.